0: 98.5 Radio Dan.
1: No.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita pala ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usak ka oras, muapot ang mga wal kawalo, usahay gani kasi ang pangihi sa usak kagabi, halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi, sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: Hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio Done.

0: 98.5 Radio Dan.
1: The top hits and the latest. Top hits and the latest.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
3: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasingkasi, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Atian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.
1: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: for quality appliance and motorcycle products, Duixam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duixam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duixam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duixam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duixam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butita? Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
5: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Done.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyong daily guide sa pag-atiman sa lawas ug kalagsik. Karong adlawa, mga suking tigpaminaw, maghisgot kita ug tips ug informasyon sa panglawas aron magpabiling himsog ug energize kita mga suking tigpaminaw. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, mas dali nato ma-achieve ang ligon nga panglawas. Paminaw lang ug uban na kanamo sa imuhang journey para sa better nga health mga suking tigpaminaw. Ako ang ihatag kang Doc Alan ang higayon.
3: Yes, welcome. Welcome na sa mga suking tigpaminaw sa ato ang tulumanon. Ang pagpakamana sa main panglawas ubani kami niyo ni ka Dragon Mel sa pipila ka minuto sa tatagag pagtagad mga suking tigpaminaw ang pagpakamana sa main panglawas. Maing adlaw usab sa mga suki nato nga nagasunod kanunay sa ato programa. Maing adlaw usab sa nanay tatay palo nagplastada. Ang asa mo namutan karon hala tagig pagtagad mga sogen tigpaminaw ang ato usab nga hisgutanan ha kauban ako si ka Dragon Mel maing adlaw diha ka Dragon Mel maing adlaw usab sa ato mga silingan ha mga kasilingan nato diha mga igala ay magkalimot ha batasanan nyo ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule hatod kaninyo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule mao na ganang pinaka importante atong hatagan ni gala ang problema sa pamanit na labi na gyud kong exposed tas adlaw na gitawag og sunburn mga sokin tigpaminaw commonly translated as sunog sa adlaw or sunog ang panit sa adlaw which refers to red pinpoll di ba and sometimes feeling skin caused by the overexposed mga sokin tigpaminaw na exposed ka sa adlaw or exposure to uveris it is describe mga sokin tigpaminaw the inflammation and damage to the skin og resulta kini mga sokin tigpaminaw sa makanunayong exposed sa maong adlaw bana ang resulta higala to treat sunburn mga higala ang uban usab immediately call the skin with cold compress mga higala or shower ang uban pod mo apply sa gitawag og aloe vera gel or calamine lotion ang usab-usab uban usab mo drink plenty of water to hydrate mga sokin tigpaminaw wala nga importante na wala nga atong hatagag pagtagad mga sokin ang mga atong skin no wala nga pabugnawa nato ang atong panit sa butang cold compress or maligo o bugnaw tubig para usab mabugnawan ang maong kainit o ang kahapdos mga sokin tigpaminaw sa atong pamanit. Aloe vera gel, ipahid lang, like lotion, di ba? Inom og igong gidaghanong tubig para usab iwas ang dehydration, di ba? Muna ang pinaka-importante. Muna nga, importante na, iwasan na to ang nagkadaiyang infection, di ba? Iwasan ang maong infection kung sa may mga infection na gala. O, likayan usab na to ang adlaw, no? Magsuot aga protection kapag mugawas mga sokin tigpaminaw. Kung mahilanat man, sakit sa ulo, dehydration, kung ang sunog ay nagpakita mga sokin tigpaminaw mga sinyalis o mga infection tulad ng nana, di ba? At to do out na yun sa inyo mga sokin doktor. Mga ka na ang pinaka-importante pero ay makalimot mga sokin tigpaminaw. Ibatasan na lamang ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ng 650 mg. Pwede ninyo sa ipagsabay mga sokin tigpaminaw. Ang produkto sa GSK St. Vincent Healthcare Food Supplement mga sokin tigpaminaw halal kini og napamatud-an kini sa mga kadaghanan epektibo garantisado og abot kaya ang halaga. FDA approved niya mga sokin nako nga nagasunod ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule 700 mg og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Pwede niya na sa ipagsabay buntag og hapon 1 hour after meal.
2: Naman na pod mga suking tigpaminaw. Ang 5 ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Gansol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
4: Gamosa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Nani 8.5 Radio Dan.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang ng mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: for quality appliance and motorcycle products, Duick Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtanggilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palook pa!
6: Hey! You're about to hear the biggest songs of today's. The hottest. The latest. Don't be afraid to catch fish.
7: the top hits.
8: And the top hits.
7: This is the top hits and the latest.
8: The top hits and the latest.
7: 2 hours of non-stop hit
8: music.
7: The top hits and the latest. Top hits and the latest. Right here on Radio John.

0: kapag oras na ng biruan at tawanan. Sila na ang laging number one. It's Papa JM. Dito lamang sa inyong paboritong show sa Radio Jan.
1: Sa puso ng binalbagan.
2: Ay, ito na!
1: Isa lang ang tunay na una.
3: Yun ang sinasabi ko sa'yo eh.
1: Radio John 98.5 FM, Pioneer number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
4: Okay, sa 98.5
5: Radio John.
6: 98.5
2: Radio John. I was with Mommy of Pinalbagat.
1: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John 98.5.

0: Hello sa mga taga-Canada, sa mga nagapamati. Hello sa inyo mga mom and sir. Belated Canadian Day.
1: Oh, inayon talaga kay Basim Ma'am, basta sa mic takron nga lang laing karon.
0: Belated Canadian Day sa mga taga-Canada.
1: Yes.
0: It's good to celebrate with you guys. Because also our boss is from Canada. That's why we're all celebrating also Canada Day.
1: Yes.
0: Why pa cake? Charot. And of course, balik ko gali guys. Ayun naman ko. Para magkapasadya sa inyo nga ugto. Kung di kayo kamuyin na sadyan, di magkamugala.
1: Mabalihan, yung bati, on gid siya.
0: Bati, on gid iyang yawaka. Nga do, sobra pa sa migapon. Loko na check, hindi ko ma-check
2: ko. Sir, opo matihay, anak ko da, in-live ko da.
1: Oh, sige, go, Ambal.
0: Sige na, ho, ara na, oh.
2: Dali lang. Karoon din lang,
0: hindi na ayan, no na yaman.
1: No, uyab mo siya.
0: Praya, do, ano ka do, kita mo ng uyab lang ha. Dali lang gidga ha, dali lang gidga.
1: Oh, sige na, sige na, sige na, sige na, go, go.
2: Hi, Papa Chab, greet ko lang dagali, or shout out lang sa kay Jeneline Jimenez. Kagsakay Angelo Malpido Angelo Mal Cabrera.
0: Hello kano kay Ma'am Jimenez and Angelo Cabrera ang nagapamati
2: diri to DGRMO Barangay Himamaylan. Barangay ano na siya kani?
1: Barangay 1 Himamaylan.
0: Barangay 1 Himamaylan.
2: Barangay 1 Himamaylan.
1: Okay. Okay na?
2: Himamaylan taga pagpamati from retired principal. Mismo na Lucan.
1: Oh, hey, thank you.
0: Tapos, okay na. I retired principal as a galit.
1: Oh, oh, oh. Oh, oh.
0: Tood ka sa din nga principal.
1: Sa Neptune.
0: Hindi sa...
1: Saturn.
0: Oo, oh, gambalsaw, gambalsaw. Ano? Oh, mo telegram. O, yung telegram. Balala, os na na. Balala, dapat WhatsApp. Okay. Okay. dapat WhatsApp. Ano na telegram? Yung may mga scam na takis sa telegram. Investors ng telegram.
2: Pala si, ano, si Fred namin na si Ruli na taga Bacolod.
0: Hello.
2: Nakikinig siya ngayon sa Radio John app dito sa Canada.
0: Hello, Ruli.
1: Hi, Ruli.
0: Magandang... umaga. Ah, magandang gabi po dyan, sir. Kamusta? Ano?
1: Oh. Wala na? Wala na?
0: Okay na, muna na. That's all, that's
2: wala
0: all.
2: Wala na.
0: Tapos na. Thank you wala so na. Much, sir. Wala. Uli ko. Ah, bye, guys.
1: Mabaw kita.
0: Charot na.
2: Chop. Hi lang ba kay Rolly, kay Boy Rolly, gwapo na siya subong, arin sa kapamati si Mo Subong, kasama ni Angelo Cabrera.
0: Hello kay Sir Rolly and kasama daw ni Angelo Cabrera na nakikinig dyan sa May Canada. Magandang gabi dyan po sa inyo, sir. Mula na, tapos na.
2: Tsaka kay Miss Jeneline Jimenez.
0: Tsaka kay Miss Jeneline Jimenez.
2: A.K.A.
0: Baby Girl Abs. And of course, palagi nag-greet din natin si Sedi, no?
1: Oh, si Sedi.
0: Si Sedi pala ang tagapagmana ng ano ng Neptune. Hi, Sedi! Nickname yun na subong.
1: Si Sedi?
0: Overdrive ko ng mic ko. Ba niya ma-RM?
1: Malaka da RM yung mag-overdrive na mag-overdrive.
0: John Rad Magbanwa, shoutout na sa mga taga-sityo Mag-Anay, Uno. Shout out ko gali tita o nga gwapa Amelie Magbanwa kag sa family Magbanwa ag sermon amo na pang. And of course Jade Bertolano La Rosa, pa shout out mga pang watching from Gimba Nueva Ecija. Tayo lang kita.
1: Sobra pa mera pa. Ano bang
0: gusto mo gawin? Nagdoble na lang.
1: Saan isa?
0: Dinining mouse yan ni man.
1: Ara mo na.
0: Okay, wala gali kagana kundi sa keyboard inta mani nga mouse niya man. Ara na okay na. Do pareho sa kilala ko ngayon ta. Sa mixer na
1: ano? Pababaw na, ipababaw mo.
0: Ang ano ipababaw? Sabad, blessing mo dyan Fernandez.
1: Sa piya ka mouse. Nan.
0: Okay.
1: Ang flat sa piya.
0: Dapat nga rin na rin na siya yaho. Oh. Ano?
1: Ano ko no?
0: Ano?
2: Magbala pagsalita kayo, huwag kayong tumingin sa
0: Kasi pag tumingin kami sa iyo para ka anghel na

0: hulog sa langit.
1: Pala natin si Tita Marite Sarad dyan po sa Hong Kong.
0: Ay, Tita Marite Sarad. Hoy ka, di kung hindi ka man lang mag-comment, why ka man ginapilit? Hindi ka mag-comment eh. Ano?
1: Sinasabayan ko lang sila sa live ngayon.
0: Hi, Tita Marites Sarad.
2: Hi, Tita Marites. Kumusta ka na, Tita Marites?
0: Hong Kong. Tita Marites, I miss you so much. Oh. Advance Merry Christmas. John Dre Cecil Elardo.
2: Puti ka na na, ta?
0: Gani. Hi, good morning. Watching from Amuntan. Shoutout po. John Dre Cecil Elardo. Shoutout sa mga anak kong nagkakaunahalin sa school kay gigutom na. Ala, ara na tayo sa recording room. Sino?
2: Sino? Ara sa recording room. Sino bali?
0: Si RM.
2: Ang kakala niya RM.
0: Ano naman? Hi, Tamarites. Sarad, kamusta ka na, Tamarites?
2: Hi, Tita. Kasi, ano pa dito? Oh. Ongoing, may mga Zumba.
0: Yeah. And guys, mag-abang-abang, kagmangin, ano gani?
2: Alerto.
0: Agimat? Ay, ano na? Aligmat? Mm. So, sa agimat, manako niya man. Magulalig matkita. Ay, ang bagyo nagapalapit. Kaya nagapalapit. Pero kabay pa, wala lang may epekto si Saturn. Kahit madalas kang sumasablay. Ano?
1: Nagpabatsyag ka lang kay Kabalo. Nako sina. Uy! Kalasubong nagay na.
0: Ay, pinapaalam mo bala, Wags? Quiet. Walang nakakaalam bala na ganyan. Oh, ako lang. Ako, ikaw, si Ann, tsaka yung family ko lang.
2: Oh, Tagalog na Tagal,
0: eh. Oh, Tagalog.
1: Sarad.
0: Uh-oh.
2: Ano?
1: Sabi niya, grip daw birthday Ella anak. Ano ba to? Ano pagsulat
0: si nito? Si Ella daw birthday.
1: Wala nag-greet daw si Ella. Okay. Wala sila snack ay wala sila greet sa birthday ko. Aha.
0: Ay! Happy birthday, Tamarites!
1: Happy birthday, Tamarites. Wow.
0: Birthday, ha?
2: Tamarites,
0: happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.
1: Hindi ko pala, hindi pala natin kinanglan nga magkanta-kanta.
0: Hindi. Oy, kay para, bala nga, hindi para kayo, 'di ba wala to nag-greet, king bawi, ta sa kanta, imuya bala. Na, o oh, 'di ba? Ano, no reklamo mo? Ano?
1: Hindi ko magreklamo.
0: Ano? Uy, nakabakal lang ko. Ito na sa balay. Tatlo na kasi mana ang bill ko. 3 mil na to.
1: Generator, ganyan bal mo to.
0: Ay, oo. Ay, hindi na. Quiet na. Oh, shout out. Tagalain na nga. Gulpi lang. Gulpi lang.
2: Oh, kagabi, no?
0: Wala ko. Black duty.
2: Wala.
0: Wala.
2: No,
0: kuya ka work bilog. Ano?
2: Oo, oh, ginapalapit ka sa mic. Ang muna, oh.
1: Gawa,
2: nag-condenser na, nai.
0: Ikaw ang kapalapit sa mic, ya. Kaya ang baba mo, aragit sa mic ko.

0: tayo, si nanay.
1: Okay. Jose Pasamonte, paps, greet ko nga ba si bata. Bata ko nga si Anseho Jan Pasamonte. I love you ga. Ano?
2: From the...
1: Dagali, sorry. I love you da. Ano? May reklamo?
2: Wala.
1: Please shout out Sam's Audio and Lightning. Hindi na, delete ba niya? Ami comment. Hindi pag delete ka pa da. Mo mong comments. Shout out Sam's Audio and Lightning Production.
2: Alright, time check na ton.
1: Time check. It is now 11:34 kagang oras. Sige na doon sa inyo sa Sabino Funeral Services. Ang Sabino Funeral Services, guys, located dira sa may barangay Sancho Doro. Porok, ano na ganit? Nara?
2: Nara.
1: Oo, doon porok na. Dabla mo. Dala lang, guys, in front sa may grocery stores man dira. Haraan sa along the highway. When it comes to funeral services, guys, Sabino Funeral Services ang inyo pili. Kaya kamugi na pili, gisang Sabino. And of course, good morning, manda. Kaya Attorney Imelda Herengaya. Papa Jim, ang new galing nga office ni Attorney Imelda. Ano da sa may right side sa off-boat? Kita mo na sa name Attorney Imelda Herengaya Law Office.
2: So, di in the...
1: Sa may front sa Prince.
2: Ah, bago naman sa bangyang
1: office. Yeah, dala sa bangyang office. So, hi da kay Attorney Imelda.
2: Attorney, may
1: hi, Attorney, may yung ugtugit sa imo. Huwag kita da, Attorney.
2: Attorney.
1: Dali lang kita na. And of course, kinagita man da ang... Ano gani? BMBOS payment. Cash in, cash out, guys. Dahil mo, nagliga comment, ho. Shout out kami taron kag Tamilay. Are kami Timmy and Thomas. Kasi gusto mo manapi, manapi. Mga pi, dala lang sa may Timmy and Thomas, sa may Prince, da.
2: Ha? Bibigya.
1: Napuli na lang ko, ah. Uli ko, ah. Kahit
2: madalas kang sumasa. Ay, unay na. Bigala ka-pay ko, no.
1: Oo, gani. Ilan na sang friend. Ah, ang friend ni Nia, ho. Dar aga work. Si ang wife bala nito, Dennis Gigavini. Sita Josephine. Oo, hindi. Joke-joke lang. Joke-joke lang. Ha? Oo, makachimpo, makadto. Di sa dasan.
2: Mga agtota to, mga pita to, day.
1: Hindi na ko mga pita, eh. Kaya nagigan na nga pe, ko duha ka bilog nga akong dugo, nag 1812. Shout out dati, Ron James, kakaita Josephine. Hindi na ko mga pe, nadudla, nagid ko ya. Kay tungod bala kung may mga tion nga kapalpitit ko, basi bala magkurog. Kung mamiss, sige ko ni Manoy. Budlay man nga mawadaan, kagwapo nga DJ, di ba? Hindi siya agree, okay.
2: Or siya kapatid. Wala, wala.
1: Wala, wala.
2: Wala emotion.
1: Why sa ka pa, mati? Why siya emotion?
2: Wala, ini ka.
1: Negative, negative. Sa sabraso, magpadagdag ng puwit kay Belo. Wala, gila, may ka-comment. Pilingon lang ito. Hamba ko, hamba ko budlay, bala kong sagay ko pangapi, kay basi mapalpitit ko budlay man nga, why gitsi ka pa, mati? Ho?
2: Pero sa live siya pumati.
1: Sa live siya kapag. Ang gusto mong gawin ko para. Ah, wala.
2: Mabalik na.
1: Mabalik na. Baunoy na. Buksan mo. Pagpamati. Ah, wala. Sige na lang, ah. Na-end na siya. Guys, we'll be right back. Time check us now. 11:37. Kag magabalik kami. Only here at 98.5. Radio Giant. Guwapo.

0: ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang atong immune system. Kag gina-delay ang atong pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: More music! 98.5 Radio Jan!

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
2: Kailan na kabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo'y sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.

0: 98.5 Radio Giant. Guwapo, guwapo, tiyan pa lang. Time check is now 12:12 in the afternoon. And ginagrita, hi po, DJ Chubbs, Papa JM, regards kay Sir Joel T. Sir Mona. Hi, Sir Joel. Good afternoon.
1: Joel.
0: And of course, yeah, Juberta, how are you? And of course, kinagreet naman dahang atong birthday boy, Sir JV Albania. Albania, sir, no? Dalas naman, ibig naman kang Catholic College, Senior High School Department. Happy, happy birthday, sir. God bless and more birthdays to come.
1: Sir, no?
0: Sir JV Albania. Oh, JV, sir, no? Nalipat na ko.
1: Masakay,
0: sir. And of course, hello man sa my team in Tons Cafe. We'll be there later. So just a pimple, prepare lang some milk and coffee.
1: Mga past one.
0: Past one, yeah. And of course, mayang aga man ta guys sa my Chernobyl System and Technology, your one-stop shop in digital technology. When it comes to computers, guys, and CCTV, Terra Nova, guys. Supposedly, mapabakulod mo ko tanigiling doon nakapoy ko. Pag mapabakulod ko, yung budget pala ako.
1: Balik naman.
0: Gasto. Makadari na lang ko sa binalabagan, malipay pa ko. Diba? Yeah. I hope nakapanyagan ang tanan, guys. Kaya kami, wala pa.
1: Oo.
0: Ako gali tapos na sila, wala pa. Kaya nalaban na kami, nalaban kami agina nila ni Tagamay ni Ann. Te, ambok ito kabusog naman ko.
1: Kaya nagtalaban? Namin talaba? Tambok siya talaba?
0: Tambok siya, pero okay lang. Ang sabor, okay man.
1: Sa din, sa din.
0: Sa Noyan. Okay man lang, nami man lang. Nami, ginman ang talaba. Galing ang yurek ko, mo namang nami.
1: That's what I'm suffering.
0: Sige lang ka nagpa-lab, laboratory mo ko. To bala, tatukaroon kong katinaas ng mga kolesterol.
1: May bulong.
0: O, hindi ka magsalig.
1: May bulong.
0: Hindi ka magsalig sa bulong. Kaya ang bulong bala.
1: Ang bala nakaligal. Yung may exercise na ta.
0: Ganyan mo walking ta.
1: Nilabay-labay. Yan mo lang ako sa bagong dalan.
0: Smoking. Smoking ta kung ano. Kung hapon.
1: Oo, sige.
0: Mga alas dos, blaw.
1: Wow, puri ka. Ano?
0: Rikta man stroke?
1: Oo.
0: Hindi ito dama, walking ta kada hapon, mga 5 or 6.
1: Oo.
0: Tapos mamatama, tada yung ma-jogging, tada yun. Ma-jogging ta pala, no? Ma-jogging ta pala.
1: Walking
0: lang ano, balya na, sandiyan na.
1: Okay, thank you. Thanks, tita.
0: Thank you, tita Marites.
1: Again, happy
0: maraming, maraming, tita. Maraming, maraming salamat po sa taus-pusong pagpapakinig sa nagtinig po. Okay, my caller kita. Hello, line one. Good morning. Hello?
2: Hello,
0: ma'am. Mayungog, ito pangalan tapang?
2: Ayan Trepeta.
1: Si Ayan.
0: Taga din si Ayan Trepeta. Hello, Yohan.
2: From ano pa nga? Sitioan, ano? Barangay Kabadyangan.
0: Sitioan, an Barangay Kabadyangan. Pang, kamusta ka?
2: Okay.
0: Okay lang. Ah, sige, pang! Greet na pang.
2: Okay pa, ginagrip ko regulo pa nga ako na special yung sawa ko sa bata kong katulog din mo.
1: Mukawa pang.
2: Exciting nyo na nga mga DJ na.
0: Sino na sila pang, ang mga DJ?
2: Sino nga duwa na pang eh.
0: Sino kami hao?
2: Nalipat
0: pa ko na ipangay. Magkala ko na. May daog ka pa. 50 pesos load ko na. Paktaan mo. Paktaan na ipangasin. Sino kami pang?
2: Si ano pang? Papa Gilbert.
0: Ay, salat. Eh, better luck next time na lang eh. Madaog ka pa tayo 50 pesos load. Dasun lang pa nga. Sige pang, amulay na mo greetings pang.
2: Eksan, nagla pa nga, mag-grab ko sa mga family Trivita, family Garde, family Flores. Kaya sa mga uwit ko bulong ito, yaka si Shelly kay Papa Jan, Canada. Amo na pa nga.
0: Okay. Thank you so much, fam. Basta sa 98.5 Radio Join.
2: Sa 98.5 Radio Join, guwapa, hindi ka po tayo palokpa.
0: Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much. Tita may aloksi ng tiya kong agwapa, tita kong agwapa.
1: Ayun, si Kapitan Galipa, si Tama, tiya, ano pang... Avocado.
0: Oh, may bukado. Uy, kami bukado. Ay, nabalata.
1: Ay, shoutout kay Papang Benji Mangalimutan.
0: Hello, Papang Benji Mangalimutan. Happy, Papang Benji. Happy listening to you. Bang
1: minama. Muna yung ano pang, ang, ano siya, ang alarm clock. Kag alert. Ano na siya, alert status na sa permo yan. Bang na doon, yung sick.
0: Hello, Papang Benji. Hello, first guy, stand check. It is 12:17. We'll be right back.
1: Shoutout siya, Papang Benji. Balik ka pa. Pang nadula music.
0: Ah, Pang kaso, Bench. Nag-chat pa ka ni si Papang Paala sa kon pang nadula last time.
1: Kagapon. Kagapon, oo. Hindi nag-down si kagapon yung madula. Kay kayo, kami dahil sa quarantine.
0: Ay. And of course, shout out ka rin sa Gons Barbershop. Tira sa may talom sang PC. Precious,
1: oo. Tupad sang LBC.
0: Tupad sang LBC.
1: Okay, guys, kung gusto nyo mapakunting, magpagwapo, yes. Kagto na mo sa Gons Barbershop.
0: Kagindi lang yan pagwapo, may pagwapa man. Tira lang sa my Guns Barbershop. Oh.
1: Kagto kami na pa, mapagunting kami. Mamodel kami.
0: Mamodel. Marian Loxin, ubos ang pispis ka, on kay taas ka, ayok, kagagmay lang bunga.
1: Ay, sayang. May nagsaka kami, Tani.
0: Uy, ang kilala ko, gapispis kong gabi. Marika Coleta, watching live in Bacolod. Guys, time's now 12:18. Magabalik kami only here at 90.5 Radio Giant. Guwapo tayang palopa. Yahoo!

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
3: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.
3: More music. 98.5 Radio Time.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dito ka na sa istasyong number 1 sa music and entertainment. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!

0: 93.5 Radio Giant. Guwapo-guwapo te guys, palokpa. Time check is now 12:45 in the afternoon.
1: Oh, hey. Wala na. 12:45 na.
0: 12:45
1: na,
0: te.
1: Man.
0: Okay.
1: Charot. Okay, thank you so much. Tamartes. Sa mga nag-join. Okay, Tita Martes. Thank you so much,
0: Thank you, madamo, madamo, madamo. Sa pinakamadamo, sa pinakamadamo. Damo, damo, damo. Gid nga sa labo. Kami po ay taos-pusong kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa papakinig sa 98.3.
1: Ay, gumapati itong Lady Antimo. Gumapati ito sa lagalang radyo.
0: Wala, sa live lang.
1: Ah, sa live lang.
0: Okay, ma-milk lang ko, ah.
1: Ma-lunch ko.
0: Ma-lunch ko, Gidja? Ma-lunch ka liwat?
1: Hindi. Mga burger ko, karan na try na sila. Ay, burger
0: wala
1: na sila.
0: Wala na sila burger, pizza lang.
1: Pizza. Ah, tiyan mo na karan na.
0: Ah, okay.
1: Pa may invest box.
0: Wala. And of course, sabi niyo funeral services, when it comes guys sa funeral services,
1: ari guys. Tingin ito, mas cafe?
0: Yeah. Ari guys, ang sabi niyo funeral services, guys, nagadulong sa inyo sa manami nga servisyo. Buksan mo, papasukin ako. And of course, good morning, madaag. Good afternoon again, kay Attorney Imelda Herengay. Attorney, mayong maayong ugto, git sa iyo. Gawin ko para
1: mahalin mo. Pwede namin. Namin, dayaw.
0: Oo, gani. Do, ano, no? Amo na, ha? Basta ila.
1: Amo na siya, aling nga. Gawin pa sa live.
0: Gani. And of course, thank you guys sa pag-umasamon.
1: Ay, wala po.
0: Ay, wala. Sus. Ah, sus. Ah, sus. Ah, lawig pa gali.
1: Oo.
0: Ngunit malaki. And of course, may nga ugto sa mga BM Bills payments. Who is cash in and cash out? Dala kayo sa mga BM Bills payment, guys.
1: Ano yara? Laday. Crispy chicken sandwich.
0: Oo, oh, sige. Hindi. Naku yung magkaon yun. Mamaho ko doon alas dos man to.
1: Ako rin niya eh.
0: After the coffee, may katuan naman
1: may burger.
0: To.
1: Sala may beef burger. Sala gali. Oo.
0: Kikibi lang ta.
1: Oo. Ay, dami may nilapit sa day.
0: Oo, gani. Josephine. Pwede ba siya si Josephine magluto? And of course, may ugtumanda. Ano ata?
1: Ano? Dragon fruit, ano eh? Shoutout mo na dragon fruit.
0: A dragon fruit coffee mix, hard extreme. Kung wala ka tindog si Junjun, patindog on sang hard extreme. Oo.
1: Kape na siya guys sa kape.
0: Kape lang na ang solusyon.
1: Again, kung...
0: Pali si hard extreme, ang gamo na.
1: And guys, ah, sa mga papang na itong mid-July, Loyla Junjun ang gusto patindog on. Reclaim ang victory. Again guys, a hard max 3 mara lang. Available sa mga JBX Pharmacy kay sa Pharmacy Amisita. And also guys, araman sa may sa Florete Drugstore.
0: Yes.
1: Okay, sa mga tito yung tita na ito nga, press kay Chavs. Mabayo na si Chavs sa Dragon Fruit Herb Coffee Mix Plus.
0: Hindi kayo mag-guard extreme niya.
1: Oy, Dragon Fruit Herb Coffee Mix. Gusto
0: mong gawin. Hindi ko mag-guard extreme din niya kay Baskog pa niya.
1: Okay, guys, siya VP. So, mangita siya sa kape nga natural.
0: Hindi ko mga kape. Hindi, nagiging ko yung mga kape.
1: Dagon, for sure, baka pumis kanina, mina.
0: Gani po, hindi ko pwede gigiyak. May kape man nagyan po. May cafe man nagyan.
1: Oo, oh, gamay lang.
0: Hindi, gigit kuya po.
1: Stop ka na.
0: Stop na, gigit kuya. Take drinking coffee because the doctor advised me to stop the coffee.
1: Oh. Yeah. So, wala na caffeine. So, ano, as in wala, zero, gigiyak.
0: Ano na lang yung gitguro? Water na lang git ko. Abo, water! Pakadapon kayo inom sa drinks.
1: Water pa rin sa kilala ko sa gao.
0: Oh, hindi pa sa kilala ko sa Canada. Balahaw ang Pepsi ginaserbi tubig. Bakakalingang.
1: May kilala ko man nga si Junal. Wala naman sa Sabunga soft drinks. Tubig na lang siya. Oo. Kuno.
0: Kuno lang eh. Kuno. Ano pa siya manda sa may purok na ilong shelter sila Tamaria. Nang isa. Today is Kajeng, may ngugto na sa inyo, may nga pagpamati. Okay, Nanay Mila, nga nga pagpamati. Get always ready, Janay. Maayong ugto si mo, Nanay Mila. Matay ako na si mo ba si Magdawag tayo stick.
1: Agbaal, makamagay sa itong Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Again, kung gusto niyo guys, makutis artista, magputi, you know, time ka, gusto niyo madula, ang mga itim-itom.
0: Yeah. gusto nyo, kutis ni... Da,
1: sa mga ilok nyo.
0: Kutis ni Madam Michael, ho. Na.
1: Itom. Kutis si Chubbs, guys, kay kutis si Aircon.
0: Yeah! Oo, kutis si Aircon. Kaya ang bell ko ka kutis man sa 3 mil na.
1: Ayun na, wala ba guys itong Dr. Fungi. Ito'y
0: pakakas ko na tungkol ng aircon mong bala. Alamisan ka, no? Kainit. Basta ang bell, bla. Amon, bell, sang wala pa kami aircon. Tag sabi ng dread lang isang kalinko. Subong niya 3 mil.
1: Tokala na yan. Ay, init nang isang
0: po. Ano, pag inayama, baka pag-i-correp, ano na lang naihan?
1: Hindi, Pag-i kaya eh.
0: Isaksa ko na lang sa ilong. Hindi ka patakot ko daw sa solar.
1: Ay, hindi, solar.
0: Napasolar ko daw sa
1: bundok order.
0: Hindi gusto ko whole house ipasolar.
1: Gani mo na kay bundok, gani ano, kay namin, si bundok.
0: Maka time daw sa sun, maka ano, maka, and maka invest ko, mapasolar ko, bilog na house. Kaya para hindi na kusagay.
1: Bilog house, hindi. Bilog niya na lang, ano, the compound. Ano, ikaw na rin sa house.
0: Bilog mo compound man, hindi amon, balay lang. Guys, 1251.
1: Ay, hindi ka lang kay bundok. Ay, tira na, baka gali. Patakot ng solar. Oh. Sa Eternal baka na lang. Pag-chapso. Kami gawin kami ni Bundo eh. In-endorse ko sa akin. Kasi nandun naman, kumas namin, gila si Ternova. O, diba? Again guys, sa SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, pwede ka makatawag sa 0943-131-680. Ay, ako na number ko rin.
0: Pwede ka sa 0954-670.
1: Wala yung namakita. Arata, tanong sa doon sa Nami. Pero no, pa,
0: 0943-131-6807. Thank you guys sa pagkapunsa mo yun. See you again Monday.
1: Monday, Arata, sure?
0: Yeah, I'm. 1 week lang kung wala ka live kay birthday, wala ka sa ako.
1: Sako, isang pauhay ko ro.
0: Sako kayo, tugo ka talaga. Love you all guys. Salamat kid. And hope to see you again Monday. Kabay pa itani kano. I love you all and see you again. Bye guys. Love you. Bye. All and please maghalong kita while may hanghabagat pakadto agang ano man. Ang bagyo. So ginabuto sa bagyong habagat. So expect again
1: ulan.
0: Maybe tomorrow, Thursday to Friday.
1: Basta ano lang guys.
0: Based on pag-asa. Based on pag-asa.
1: Weather report.
0: Weather report.
1: Kung tingin mo yung istorya. Okay, sa guys sa mga ano guys sa mga Facebook account sa mga ano na.
0: Sa LDRMO, yan ni Mayor, yan ni Vice Mayor. Kag sa mga government agencies delegate sa may banwa and not also national man.
1: Or sectional DOST Pag-asa para sa mga legit nga mga
0: DOST Pag-asa guys. DOST Pag-asa.
1: Okay.
0: And may alam mata Pag-asa Western Visayas. Oh, doon ang Pag-asa. Ako nyo. Love you guys!
1: Peace out. Bye guys.
0: Bye.
1: Thank you, Tita Martes.
0: Thank you, Tita Martes. I love you so. We love you so much. Bye.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Your mind tells you what to do. But your heart tells you what to listen.
5: No use pretending things can still. Lately, all my thoughts have gone to you.
4: Fall in love on the Afternoon Love Songs. One o'clock to 3 p.m. Only here on 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal.

0: Medicated soap.
1: Para sa bun-i, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyo may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
4: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Dan.

0: na ang kape na makaayos sa lawas. Niabot na, finally, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
1: Ako si Almar Lagilies, taga Porokalugian, Dumaguete City. Nakatilaw ko sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Kaloy Diyos, ang akong paminaw din ako magsuka-suka. Mayoning Dragon Fruit Herbal Coffee Mix.
2: Sa may kauhag, sir, sa naminaw na to.
1: Sa naminaw karon sa mga kailan ako, mas mayo ko eh. Palit na mo anay kay mas epektibo yun.
2: So, dagang salamat, sir.
1: Dagang salamat. Mga
3: testimonies. Palig na miyas kape, oy!
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix yan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: We play the hits all around the world. 98.5 Radio Dunn.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-Alkasi! Mabalit sa tanang mga butika.
2: We play all your favorites. 98.5 Radio Done.

0: Fruit Plus.
1: William Anfone.
2: Okay.
1: Nagpuyo ko sa Banilad, Bacong, Negros Oriental, Philippines.
2: Yes. Mm-hmm.
1: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
2: mm-hmm,
1: nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
2: Yes.
1: Mayo, mm-hmm, mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wa gumi na igibati.
2: Mm-hmm.
1: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong gistorya.
2: Mm-hmm.
1: So, layan ninyo.
0: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
3: Dragon
0: Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Serving the world, every nation, we play the hits.
5: 98.5 Radio Dance.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved gani safe immune Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Welcome to the afternoon music jam on 98.5 Radio

0: John. Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpakabana sa bahayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Mayong adlaw ug welcome mga suking tigpaminaw sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas, usa ka programa nga nag-awhag sa tanan nga ampingan ang gasa nga kinabuhi, ang ato ang tukion ang mga paagi aron mapalig-on ang atong lawas ug mapasiguli sa enerhiya. Yes, Dok Alan.
3: Yes, welcome sa kamo mga suking tigpaminaw, welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Uban ni kami ni ka-Dragon Mel sa pipila kamay minutos atong hatagan mga sokin tigpamanang ato ang panglawas. Tagi usab og pagtagad ang ato usab nga hisgutanan pagpakabana sa maayong panglawas kini na sa mga sokin tigpamanang yung ubos igalag alagad sa kahanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Plus herbal capsule nga 650 mg. Ay mo kalimot ni anaha kana siya may manay pinakanindot kaya daily supplementation. Aban usab sa ato ang Dragon Fruit Gold herbal capsule nga 700 mg o ato usab nga alkaside alkaline nga bisa vitamin C kini siya usab nga tulo ka kapsula. Mao kini siya muhatag kana tugdog ang kusog kabasko kaligon maayo nga panglawas mga sokin tigpamanang basta i-daily supplementation ninyo kung nakulangan man ta sa nagadaiya mga vitamins mga sokin tigpaminaw labi na usab sa vitamin E. Ha, vitamin E is the eagle mauna eagle ang pinakalindot kaayo nga vitamin based source mga sokin tigpaminaw. Mukuha ta sa mga pagkaon mga higala labi na yun sa inyo ang nasairan sa mga vitamins no on sa mga vitamins ang pinakalindot kaayo is also rich in omega 3 ha di ba. Ay makatabang na mga sokin tigpamina usab no kung sa may mga pagkaon na may makahatag o kaligon sa ato usab nga panglawas like omega 3 fatty acid og sa usab kini sa mo prevent higala sa nagadiyang mga cancer no like pag inom og pagkaon sa mga vegetable oil o sa kini mga sokin tigpamina nga mohatag og vitamin E like soya oil and sunflower mga sokin tigpamina corn oil og sprouted seeds no like nuts and grains. Taas usab kini og contents mga sokin tigpamina sa vitamin E. Busa kinahanglan usab kita og vitamin E para maprotektahan higala ang mga sakit og balatian no sama niini nga heart disease any kinds of cancer no di ba like unsa pa nang uban no og nagka-stroke di ba og dinhi usab magka-mild stroke man maprotektahan sa wala pa or na igo na mga sokin tigpamina kinala protektado ta no or matabangan ang capillaries na to mga sokin tigpamina like lungs no reproductive organs no varicose veins no kinahanglan mga sokin tigpamina usab nga mo reduce usab ang ato ang LDL like cholesterol no di ba mo increase usab mga sokin tigpamina ang HDL cholesterol hanggala mga kana ang pinaka importante nga ato usab basairan kung unsa man ang mga pagkaon mga ilimnon no di ba like herbal supplement, di ba? Makuha usab nato dito higala sa ato ang mga produkto. Ay mo kalimot sa pag-inom sa ato ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mas nindot og maayo. Ngaayo ang isabay nato ang kinini ang pinakakusog nga naghambin higala og alkaline kini siyang vitamin C nato mga sokin tigpaminaw. Kay dako kay siyang tabang kay 700 mg ni siya. Mao ni siya nindot kay ipagsabay sa ato ang kapsula. Tulo ka kalasing kapsula mga sokin tigpaminaw. Good for 7 days take ninyo na siya. Mag 1 capsule mag 3 capsules no. Tulo ka klasing capsule sa buntag, tulo ka klase pod nga capsule sa hapon. Mao na higala ang pinakanindot kayo 1 hour after meal no di ba? Mas lindot na mga sokin tigpaminaw. Try ninyo good for 7 days no. Try nyo sa pag-inom, pag-tumar. Pwede mo nga matik sigala sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Mao na higala ang pinakanindot kayo alang sa ato usab nga dugang kasayuran. Text lamang kamo. Di ba ka mo bisita sa ato ang clinic matag Lunes sa alas 9 alas 3 mga sokin tibo. At pangta sa may PNB Public Market mga sokin tibo sa Tanhay City. Pangita lamang ang GSG Health and Wellness mga sokin tigpaminaw.
2: Yes mga sokin tigpaminaw, for natural strength and protection choose Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit Herbal Capsule.
1: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: The top hits and the latest.

0: 98.5 Radio Zone.
1: Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
1: Mga penata!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
5: Nagapangita pala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad.

0: healthy. Mag-Alka-C. Alkaline with vitamin C. Alka-C. Alka-C. Mapalit sa tanang mga butika.
1: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na! Today.

0: John. Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The top hits and the latest. Top hits and the latest.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ugluya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Dragon Fruit
1: Gold!
0: Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule.
2: Pure energy.
0: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy.
3: Hot! Hot! Hits! Hey, turn it up! 98.5 Radio Done!

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
5: All your danceable tunes. We had it mixed. To make it your favorite remix disco. Live from Canada, here now, DJ John on the mix.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa ayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Ani-ana po kita sa isa na po ka edisyon sa ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang programa nga nagdala og impormasyon og inspirasyon para sa mas himsog nga panglawas. Yes, Dok Alan.
3: Yes, welcome mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Kininisap niyo ang ubos igalag-alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Tangin niyo mga sokit tigpaminaw. Ang ato usab nga hisgutanan mahitungod sa pagpakabana sa may paglawas. Welcome ug maayong adlaw kaninyo tanan mga sokit tigpaminaw bisaya sa Mindanao. Maayong adlaw usab ka Dragon Mill. Maayong adlaw usab diha sa akong tapad mga sokit tigpaminaw. Ha? Mao na nga importante mga sokit uban ni kami ninyo ni ka Dragon Mill sa pipila ka minuto sa atong hatagag pagtagad mga sokit tigpaminaw ato ang kaugalingon. Aron nga kitang tanan makabaton sa maayong panglawas no. Madungog ninyo mga sokit tigpaminaw sa inyong mga sokit sibyanan. Ang ato usab nga programa ang pagpakabana sa may bisaya sa Mindanao. Aron kitang tanan makabaton sa insaktong panglawas ato isgutan mga sokintik pa naman vitamin K ha. Ang vitamin K mga sokintik pa ikaw nakulangan ini dunay mga sintomas nga inyong mamatikdan pag nakulangan ta sa vitamin K. Mga vitamin K mga sokintik pa is a convert and important bones no protein so aktibo mga sokintik pa nga mo purma no sa so muna ang pinaka nindot kayo necessary gid ni mga sokintik pa nga mapatukod og ligon ang maayong lawas mga sokit tigpaminaw sa ato usab nga mga kaigsunan o labi gyud sa atong mga kabukugan no di ba ana nga ayaw gid mo kumpiyansa sa mga higala sa atong panglawas no ang panglawas na gani moy mahugno wa panglawas gani moy nakulang sa mga vitamins and minerals no mo na nga duna na mga sintomas mga sokit tigpaminaw syempre pag ang tao kong ogaling man nakulangan nakulangan man sa vitamin K sa matag usa labi na gyud ang kanunay nga gadugo-dugo oh dunay mga unsa may mga problema higala nagka-hemorrhoids no internal or unsa man or even unsa pa nang internal or external di ba oh di nato na sa malikayan adunay mga bleeding sinana higala mga soki nato nga nagasubaybay good source unsa may mangayo maayo higala asa nato makuha higala ang pinakanindot kayo nga vitamin K makuha nato dito sa mga gulay ha mga gulay gani mga soki tigpaminaw. Like kamunggay, di ba? Oh, kaon o gulay, like kamunggay, mga sokin tigpaminaw. Oh, mahalon nga gulay, like broccoli. And other dark green, no? Nga mga gulay, or unsa man ang klase sa gulay diha. And other source, no? Mahilig ka mo kaon sa litos, no? Mga cabbage, unsa pa ng uban, asparagus, o uban pa, mga higala. Diha, gidato makuha ang daghan ng mga vitamin K. Aside, ana, mga sokin tigpaminaw, ang mga ingredients ato ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Og ang ato ang Dragon Fruit Gold mga sokin tigpaminaw 650 og 700 milligram. Daghan kaayo mga nutrients nga makuha nimo diha, daghan kaayo mga vitamins nga makuha nimo sa mga ingredients. O daghan pod og kinini ang vitamin C. Mao na nga atong produkto mga sokin tigpaminaw. Ya kompleto na, na dunay vitamin C. Kompleto ang vitamin C ana, the mother of vitamin C. Ang ato usab nga produkto mga sokin tigpaminaw mao nga ang tulo ka klaseng kapsula. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 o ang Dragon Fruit Gold nga 700 milligram abaga nato na siya og alkaline no ang ato ang vitamin C naghambin og alkaline alkacid alkaline nga bisa vitamin C kompleto na mo na nga pwede ninyo na sa ipagsabay pagtumar na buntag inom ka human og kaon mga 1 hour after nya sa hapon pod human kag panihapon 1 hour after o sa pug ka mo inom anang tulo ka klaseng kapsula. Obserbahin ninyo mga sokin tigpaminaw good for 7 days ha. Siguro nga duna moy na matikdan nga kaayuhan. Ha, wa may komos pagsulay. Basta inyo sulayan na mga sokin tigpaminaw ang mga produkto. Produkto sa Dragon Fruit. Kana sigurado gina, garantisado og epektibo nga mapalit ninyo higala sa nagkadiang butika og parmasya do lamang sa inyo lugar, no? Mana nga barato. Barato kayo abot kaya ang halaga. No, Bisayas og Mindanao, ka Dragon Milk sigurado gyud nga
4: makamatikot sila o kahayahay kaayuhan silang paglawas kung motek sila sa ato ang produkto. Ka-Dragon Meal, ako ihatag kanimo ang higayon.
2: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule of Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious, ug puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon ang balsang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immun. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
6: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
7: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long-range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit!
3: Go! Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit!
4: Go!
2: Na! Dragon Fruit! Go!
5: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
5: Gapo taya!

0: 98.5 Radio Dawn.
1: Dragon Fruit
2: Gold!
1: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule.
3: Pure energy.
1: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
2: Gold!
3: Pure energy.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita pala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Biroy Barorong, Sinta. Purok ba ni Canon, Purong Extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako.
5: Yun.
4: Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
3: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: More music. 98.5 Radio Time. All your danceable tunes. We had it mixed to make it your favorite remix disco. Live from Canada, here now, DJ John on the

ta lulusi mo. Maimbon takpo dong. Alitara kong kuog, saka litrong gatas baka. Pila man lalo, kag 50 lang do. Kamahal po daan na, oy. Mabibrato diya. Naman, namay tag 10. Asa man lo, pero ikaw may mototoy siya.

0: buntag lulusi mo.
1: Maayong buntag po, dong.
0: Alitara kong kuog. Busa ka litrong gatas baka. E, pila man lalo.
1: Akag 50 lang, dong.
0: Kamahal po daan na, oy.
1: Ano ang mabibrato niya?
0: Naman, namay tag-jish.
1: Asa man, lo?
0: Pero ikaw may mototoy siya baka.

0: Crew Plus.
1: Porperia Panggoy, tagapulan tubig. Magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang tape.
2: Okay.
1: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pug kog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo tanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon chada na kayo kang tulog.
0: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: DJ Demo Tracks, DJ Fury. Dance to the music of Pasi Mix Club.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita pala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Bisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved gani safe immun Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tuging makapagpapa-indact, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
5: Why do we fall in love?
6: Di ko alam pero mahal ko siya.
7: Mabait siya, dun ako na-fall.
8: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
5: How do you feel the love?
6: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
7: Sweet siya sa akin, sobra.
9: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
5: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Much more music. 98.5 Radio Time.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit
4: Gold!
3: Dragon Fruit Gold!
5: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
4: Go!
5: Pure energy.
3: Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
4: Gold.

0: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe imnon. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: More music. 98.5 Radio Time.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita o uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala, uy, salamat kayo. Maayo regyon nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi, mag-Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio Jan Taya. Palok pa.
1: This is Radio Jan 98.5 FM. Ang ginapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtanggilig nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtuging makapagpapa-inbound, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa! Afternoon Love.

Linat balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, Guwapo Taya, Palukpa.
1: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio John.

0: guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invite, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganos, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Ito ang radyong kasama niyo tuwing umaga. Radio John.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Nani 8.5 Radio Dan.

0: usapang oras na ng tugstugan at sayawan. Buksan nyo na ang inyong mga radyo.
1: 1, 2, 3, 4!
0: At itutok sa 98.5 Radio John.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: We play all your favorites.
4: 98.5 Radio John.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John. Hot, hot hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

magiging makapagpapa in last the count beat the goal. Makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Much more music!
0: 98.5 Radio John.